0: Dream Radio time. It is now 8:27. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's

oras natin sa buong Pilipinas. It's 8:47 a.m. in the sign. Welcome to Dream High with your ate DJ Senpai. On here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. And narito na ang ating national and politics headlines. Kalampagan sa balita, Malacañang on fire. Defend pa more. Pinagtanggol ng palasyo si Pangulong Marcos matapos kumalat at mag-viral ang mga videos niya na kumakanta sa isang party. Ang masasabi lang natin doon, work hard, party harder, post baka amo ah. Nakakaloka habang binabaha at nanginginig. Nangingisay ang ating kapwa Pilipino ngayon sa baha. Abay sila yung nagpa-party-party lang. Sana oil. Go sa Projectory Realness si Zaldico at mga ex-DPWH Bulacan executive. Ay, naku talaga kayo. Mura. Sharp. Yung pagmumurahin. Ewan ko sa inyo. Ay, naku. Ang malversation at graft raps dahil di umano sa 77 million ghost flood project. Ay, naku. Ang sarap niyong i-donate ngayon sa i-donate ngayon sa Iran. Charot. Anyway, nakakaloka mga beshi dahil baha na nga sa pondo, hindi mo naman makita kung anong nangyari sa kanilang mga ginawa, di ba? Because, minasan, kung nakikita nyo yung news feed ngayon, actually, I'm having anxiety attacks. I'm having these, nakaka-overthink dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating Pilipinas. If you're listening right now and you are a Gen Z or a millennial like me, please, mangibang bansa na tayo. Our kids do not deserve to grow up in this place. I swear to God. Habagat at weather drama. Todo bantay ang pag-asa sa iba't ibang weather system sa gupit ng habagat na nagdala ng flash floods at sapilit ang evacuation sa ilang lugar tulad ng Pampanga, Bataan at Rizal dahil umapaw na po ang Gugu River. Ingat-ingat po tayo dyan, minasan. Samantala sa ating showbiz and international chika, mainit-init pa, baby joy kay Alex Gonzaga. It's a big congratulations kay Alex G. Dahil official na niyang ni-welcome ang kanyang first child with Mikey Morada. Ang kit naman ng bagong tita duties ng buong angka, no? Samantala, Content Asia Awardees, bongga sin Angelica Panganiban, Call Me Mother, at It's Okay to Not Be Okay dahil wagi sila sa Content Asia Awards 2026. Pak na pak ang acting prowess ng mga pambansang idol. Samantala, Global Floods and International Scene, umabot na po sa halos 3,000 ang missing toll dahil sa malalim at malagim na flash floods sa Nepal at China habang nagpapatuloy ang rescue operations sa mga tunnel. 4-hour sports update, palakasan ito. FIBA fever and injury si Tim Cone ay nag-cross fingers para sa recovery ni Carl Tamayo matapos ang injury nito. Samantala, ready na rin si Alex Ayala para sa kanyang US Open showdown at nag-practice match pa kontra kay Naomi Osaka laban PH Pride. Weather check, minasan. Para sa weather update natin yung araw, thunderstorm ang lagay ng panahon na may temperatura aabot sa 30 degrees Celsius. Magdala ng paing jacket, beshi, dahil unpredictable si Mother Nature ngayon. At syempre, karma is a baya. Ganun na, alam mo na yan. Dahil sa inaabuso natin ang ating inang bayan, ang ating kalikasan, abay, nabulos na hiyaya na. Diba? Nothing funny about that. It's just the way it is. You get what you deserve. At dito na nagtatapos ang ating chikahan ngayong umaga. Maraming salamat sa pagsama mga ka-Dream High. And susunod ang ating horoscope for the day. What is your zodiac sign? Dito lamang yan. Sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin. It's 8:51. Kape.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your Ate DG Sentai. At ang oras natin ay 9:53 na. Grabe, nakakaloka talaga. Nagkapag-senti ako din siya. Kanta ni Moira. At ako'y binabagyo. Hanggang tao ang bahani dito. Charest! Ingat-ingat po tayo dyan. Marami akong napapanood na mga hindi magandang nangyayari ngayon sa ating bansa. So, I would like to invite everyone. Let's pray. Kahit hindi tayo maka-Diyos, please mag-pray tayo para sa ating mga kababayan. Kasi wala tayong ibang may tulong, besh. Wala talaga. Wala rin akong pira. Kasi kung may pira lang ako, besh, alam mo na. Anyway, yan dito tayo sa ating horoscope for the day. And, unahin natin ang Capricorn.

Barena na ako dito, charot. December 22 to January 19, walang mapapala kung barkada ang ato pagin. Sa edukasyon, ang higit na batayan ng magandang kinabukasan. Lucky numbers of and color for the day ang 6, 11, 23, 33, and lavender. Aquarius, sa January 20 to February 18, mag-ingat dahil magiging malapit ka sa mga taong mapagsamantala. Huwag basta maniwala kahit kanino. Lucky numbers and color for the day ang 16, 29, 36, 37, and yellow. Pisces, February 19 to March 20, walang maasahang tulong mula sa kaibigan kahit kanino, kaya magsariling sikap ka at kumayod ka ngayon. Lucky numbers and color for the day ang 5, 10, 23, 42, and red. Aries, March 21 to April 19, hindi sinasadya na may matuklas ang lihim kung nakakatuwa o nakakalungkot. Panahon ang makapagsasabi. Lucky numbers and color for the day ay 6, 10, 25, 33, and fuchsia. Taurus, April 20 to May 20, sa mga nag-a-apply ng trabaho, lalo na sa patungo abroad, inaayunan ng panahon ang tagumpay. Lucky numbers and color for the day ang 4, 13, 21, 36, and yellow. Gemini, May 21 to June 21, may solusyon ang matagal nang gumugulo sa isipan. Ang taglay na talino ang magliligtas sa'yo. Lucky numbers and color for the day ang 6, 11, 28, 36, and green. Cancer, June 22 to July 22, kung may balak, ituloy at huwag mag-alinlangan. Kung sama-sama ang balak, away huwag gagawin. Common sense! Lucky numbers and color for today ang 4, 13, 24, 35, and pink. Leo, July 23 to August 22, sa tiyaga at sipag, makakamit ang tagumpay. Sa mga tamad, kahirapan pa rin ang daranasin. Natural. 7, 16, 26, 36, and brown ang yung lucky colors and numbers. And time track, it's 9:56 a.m. na. Tayo'y magbabalik pagkat binabarina na tayo dito. This is Dream High with your Ate DJ Senpai, and we'll be back.

Welcome to Unmute with your Ata DJ Senpai. Makakasama nyo mga stress pero lumalaban sa buhay. Mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampi, your chakra booster. And this is Unmute Season 3. Minasan, we're down to our last episode. Because susunod na mga araw ay 35 pala. Hanggang Thursday pala. Sorry naman. Sa September 4, Friday, alas 8 tayo ha, Minasan. I-interviewin natin ng bonggang-bongga ang tubero. Diba? Alright, so Minasan, basahin natin ang mga hindi natin nabasa nung nakaraang araw. This one is coming from Mark of Palanog, Tacloban City. Hello Ate DJ Senpai, nakatambay ako yan na. Kay Hagawas at pamilya namon, kilala ako nga amot breadwinner. Ngahin, permi ako patarauan, ngan permi ako maaasahan. Pero, hasulod hita, amon balay. Sunod-sunuran ako, haakon pamilya. Giniinsulto, ginbubuyayawan, hit akon kalugaringon asawa. Pero katuig ko na ini nga giniilob. Ginyayaknan ako niya nga waray ko daw gamit. Kung waray hiya, usala daw la ako nga taong grasa. Tapos, ginbabatak ako niya hinggamit kapag nag-aaway kami. Isusuntok ko na ang taan pa der, ha, sobra ka frustration kanina. Kaya ginkakaon na ako, han depresyon. Kinakapoy na ako, magpanggap na okay la ako. Bisan ha tinuod la, durog na niya ang akon pagkatawo adlaw-adlaw.

pakinggan mo ito ng mabuti. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang kailangan mong lunukin ang bawat pagyurak sa iyong pagkatao. Pagyurak yun, very, very deep. Valid ang pagod mo, normal ang manghina, ang pagpapakalalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya mong tiisin sa sakit. Kundi sa pag-amin na kailangan mo nang lumayo sa isang toxic at mapang-abusong relasyon, mamay anak mang kamu o waray, dadating mga anak ka, iwan mo ang lason na yan, mas mahalaga ang kaligtasan ng kaisipan at kaluluwa mo kaysa sa imaheng pinapangalagaan mo sa labas. Please lang. Mapababae, mapalalaki, kahit sino ka pa, no one deserves to be treated any less as a person. Okay? Please, do something about this. Confront her and tell her that you've had enough. I've had enough. Ayoko na! Ayoko na! Ganon. Kesa naman kung ano pang mangyari in the future, sa sobrang galit mo, may magawa ka pang masama, di ba? Simba ko. So, talk to her. Tell her that you don't like the treatment anymore and this is not love. This is not love, okay? Oras natin, it's 10:54 a.m. And we have one more letter. One, two. Yeah, we have two letters to go. This is Unmute with your Ata DJ Senpai, and we'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome back to Unmute with your ad, the DJ Senpai. Oras natin ito, 11:20 na. Nangauna ba tinay? Nangauna ba? Kung hindi pa, may sabayan mo ko dito sa programang ito. At meron tayong mga letra ang babasahin. This one is very sensitive, so please, listeners, discretion is advised. This is Bea's Confession of Tacloban City. Ate DJ Senpai, naguhulat ako tiyempo. Kung nakaturog it akon, tatay-tatayan, didiha amon balay. Gusto ko gumawas, derek niya gimpapagawas, asya ko nakaturog iya, amot akon pagtatakas. Pag nabalik ako, iya ako ginkakastigo, nga hingin momolest siya. Sobra na ini kaiha nga akong gingi kim-kim. Di kang hanawara himama, hantoy ni 23, kahuna ko nga. Ako laan iya magiging katuwang hapamilya. Pero nag-iba an iya pagkita haakon. Hanuna an iya mga paglalambing ngahin paghangkop, simple la. Nga pagahin na hangkopin usang tatay-tatayan. Tapos tigda nang nalampas na hiyahalin niya. Pero kabeses ko hiya, gintry nga pugnan. Pero ginyaknan la ako niya nga, diri na kuno ako niya papaiskwilahon, ngahin iya kuno ako papakaarawdan, haamon mga kaurupdan. Adlaw-adlaw ako nga nagtitikaluya, gusto ko na mawara. Ate DJ Senpai, seryoso ako nga gusto ko na mawara. Hello, Bea. Bea, listen to me. Hinding-hindi mo kasalanan ang kadilimang ipinataw sa'yo ng taong dapat sana ay nag-iingat sa'yo. Hindi mo kailangan pasanin ang kahihiyang dapat ay sa kanya nakatoka. We have shelters and agencies. DSWD Field Office 8, local NGOs here in Leyte. Please ask for help, barangay. And also, talk to your family, closest ones. Please do not be scared to ask for help. Please do not be scared to ask for help. You are not alone. You have a future. May buwas ka pa. May kinabawasun ka pa. Ngaharayo hakamot niya. I'm so sorry. I am so sorry. I'm sorry. I'm really sorry, Bea. But here's what we can do. Let me know when you're available. Please do not end your life. There's more to life than just this. Let me know. Send me a message again if you're listening right now. Or please reply to my message sa Telegram, sa mensahe mo. And let me help you. Let us help you. Okay? At sa mga may mga ganitong kalagayan at sitwasyon, mapababae, mapalalaki, kahit ano pang kasarian mo, please do not hesitate to unmute it here. Someone's listening. And someone will help. Okay? This is not okay. Uulitin ko, control your dogs. Oras natin 11:24 AM. We'll be back for one more story. Only here sa Unmute with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio.

Kimmy Open Candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

Ate DJ Senpai. Hanggang ngayon, parang bit-bit ko pa rin ang bigat ng mga salitang sinabi sa akin noong panahong wala akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko. Dito sa Tacloban, ang liit-liit ng mundo, lahat nagkakakilala. Lahat may masasabi. Kaya pinipili ko na lang tumahimik sa social media. Kahit pinapaparinggan ako sa mga share posts nila. Ngumingiti kapag may nakakasalubong. Kahit sa loob-loob ko, durug na ako. Takot akong magsalita kasi baka ako pa ang mabash at husgahan. Natatakot akong husgahan din ako ng mga taong akala ko ay kakampi ko. Ate DJ Senpai, something happened and I became viral overnight. Some people might have known me as the girl who twerked. Pero direhira maaram kung anong tinuod. Direhira maaram nga ako ang biktima hini nga sitwasyon. Dere manggod ako famous. Asya waray natuod haakon. Kaino waray umugup man la haakon. Bakay nakaddo ako hitong sitwasyon. Ako dayon ang maraot. Dere ko naigyayakan kung ano ang bugos nga detalye hini nga istorya. Pero gusto ko la iyakan nga pinirit la ako nga nuray ko sa lab. Hi Macy! At sa lahat ng mga nagtatago ng mabibigat na sekreto sa ilalim ng ngiti. You are heard, you are seen, you are felt. You are strong dahil hanggang ngayon, humihinga ka pa rin at tumalaban sa kabila ng mga sugat na walang nakakakita. Tandaan mo na lahat ng nasa social media ay peke. Most of them. Tandaan mo rin na ang tahimik mong paghihirap ay hindi nangangahulugang kailangan mong pasanin ang mundong mag-isa. Hindi mo kasalanan ng mga bagay na ginawa sa'yo ng ibang tao. Ulitin ko. Hindi mo kasalanan ang mga bagay na ginawa sa'yo ng ibang tao. Kapag handa ka na, huwag kang matakot na ilabas ang totoo. Kahit sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos, barkada, tropa o sino pa man, witnesses, anyone? O sa mga profesional na handang makinig ng walang paghuhusga, unti-unti mong ibaba ang bagahe na hindi naman para sa'yo. You are so much more than whatever happened to you. I don't know what really happened to you, but based on what you're saying, the girl who twerked, I think it's something to do with a lot of things that I don't want to assume, but please do not hesitate to talk to someone. Healing is entirely possible out of this. One quiet day at a time. I hope by writing in this letter to us, nabawas-bawasan naman kahit lang konti ang iyong naramdaman at nararamdaman. Thank you, Macy, at sa lahat ng mga Macy out there. Guys, this will be a lesson to everyone. Lalong-lalo na sa mga Gen Z, ayan. Not everyone na nakangiti sa'yo ay totoo sa'yo. Okay? Not everyone promising you good things are indeed promising you good things. Sometimes they are just trying to use you.
also, para ano ng paano, pasensitive ng pasensitive, palalim ng palalim. Ang lahat ng mga nagsisend ng mga letters sa unmute, telegram natin. Make sure lang na iano natin na parang gumamit kayo ng number na iba kung sobrang sensitibo na siya. Kasi para alam nyo, nakakasigurado kayo na kaya nyong ilabas lahat without any regrets and everything. Rest assured that your details, kung totoong number nyo yung sinesend nyo, ginagamit nyo sa pag-send sa akin, rest assured that your details, everything, is just with me and I do not let other people touch my Telegram. Okay? So you can tell me everything. Anything at all. Unmute it with your Ate DJ Senpai. Oras natin, it's 11:55 a.m. Nina San, so eto na. Mag-announcement na naman ako ha, kasi ganito ako kakulit. This upcoming September 4, Minasan, meron pong interview ang Turbero with Unmute. Alas 8 po yan ng gabi. Kaya kung may mga tanong kayo gustong sabihin sa Turbero, go ahead and send it to our Telegram. Pwede rin sa Telegram. You can also comment down below sa pinaka-latest post ng Unmute Rage Room. And of course, Minasan, September 5 na po ang concert sa Palooza. Ano pong hinihintay nyo? Bumili na kayo ng ticket. Diyos ko. 499 lang. May bikini open na competition plus band expo pa. And of course, a special guesting of Turbero. Kaya ano pong hinihintay nyo eh? Go ahead. And like and subscribe. Buy your tickets now. It's on hand here at 104.7 Dream Radio, Lukban Street, Tacloban City. 499 lang. September 5 na po to. Let's go rock and roll to the world. Oras 11:57. Thank you so much for joining me here. See you again tomorrow for different topics, different digital law, different horoscope for the day, different news. Sana hopefully getting better, but wala, ganun talaga. Maraming salamat. Ingat po kayo sa daan, lalo na sa may pedestrian, para wala po kayong masagasaan. Watashi wa kurizumi na senpai desu. Domo arigatou gozaimashita.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Dream Radio Time. It is now 12:52.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 1:19.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio Time. It is now 3:24.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuji.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala akong load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: Parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, gwapo ka
1: eh. Ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?

0: business registration compliance. We are BIR registered with said company registration number 2021080022804-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabula, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

Philippine Standard Time. It is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagsimula ang ika-20 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang panalangin na pinangunahan ni Senator Judge Juan Miguel Migs Zubiri. Sa kanyang desal, nanalangin si Zubiri na huwag sanang maging dahilan ang paglilitis upang magkawatak-watak ang mga mamamayang Pilipino, kundi maging mitsa ito ng tunay na pagkakaisa tungo sa malinis at tapat na pamamahala sa bansa. Naitalang 15 senator judges ang dumalo at naroroon sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, iniharap ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court ang kanilang bagong testigo na si Colonel Manaros Boransing II. Si Attorney Ray Robles naman ang nangasiwa sa offer of evidence ng panig ng prosecution kaugnay sa opisyal na salaysay ni Boransing. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yeah. All right, Dreamcast Philippine Standard Time, alas 5:19 na. And oras na para sa ating Dream Buzz, our trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Ito na mga Dream Caras, para maging updated tayo. Yan, VP Sara Impeachment Trial Day 20 Recap. And agad nilinaw ni Presiding Officer Chiz Escudero na AI-generated lamang ang kumalat na larawan ng testigong si Lemuel Ortonio na di umano ay may suot na earpiece habang nakasalang sa witness stand. Naglabas na rin ng ruling ang impeachment court laban sa paggamit ng anumang gadgets ng witnesses na posibleng makapag-transmit ng impormasyon habang nakasalang sila sa witness stand. Next buzz, nako, isang buhawi sa farm sa Ilocos Sur. Nakuha na ng video ang isang buhawi sa isang farm sa Don Alejandro Quirolhico sa Kawayan, Ilocos Sur nitong umaga ngayong Martes, September 1. Yan, at meron pa kang karagdagang ano yan eh, balita. Ang nawala dito ha. Error na. Anyways, so yun. Trending yung video na yan, no? Buhawi. Alright, next buzz. Dapat maging sensitibo. Nagpaalala ang palasyo sa mga opisyal ng gobyerno sa pagiging sensitibo sa panahon ngayon. Matatanda ang naging issue kasi ang pagsuot ng branded na damit ng isang gobernador habang nag-i-inspeksyon sa epekto ng baha sa kanilang lugar. Oh naman. Siyempre, branded na damit, tapos mag-i-inspection ka sa epekto ng baha, eh, gobernador ka. Siyempre, maging sensitibo ka naman, nakikita mo naman yung kalagayan ng iyong mga kababayan, di ba? Na bumoto sa'yo, tapos magpapakasosyal ka. Signature clothes, magpakasimple ka naman. Alright, buzz number 4, palitan ng piso sa dolyar na kung lumagapak sa panibagong record low na 62.4 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, September 1, 2026. That's 62.4 pesos laban sa isang dolyar. Alaga daw ito. Alright, next up, bagyong Pilandok update. Buzz number 5, napadatili ng tropical storm Pilandok ang lakas nito habang kumikilos pahilagang kanluran base sa DOST Pagasa update ngayong Martes, September 1, 5 PM. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kph. Walang nakataas na tropical cyclone wind signals sa bansa dahil sa bagyo. Malabo itong maglandfall sa bansa at mananatiling malayo sa Philippine landmass. Base sa forecast, lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility Huwebes ng umaga. Yan ang ating buzz 1 to 5, ating unang batch. Mamaya, next hour, ang ating susunod na batch dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer.

0: Agri-Vet Supplies, ngan haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
1: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni na pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naglabas ng babala ang Office of Civil Defense or OCD at mga lokal na pamahalaan sa publiko, partikular sa mga residente ng Metro Manila at mga karatig lalawigan na mag-ingat laban sa mababang kalidad ng hangin dulot ng makapal na haze o usok na nagmumula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang makapal na usok mula sa wildfires sa Indonesia ay pumasok sa bansa matapos tangayin ng umiiral na hangin patungo sa rehiyon. Dahil dito, maging ang ilang LGU ay naglabas na rin ng sariling abiso. Pinayuhan si Caloocan City Mayor Along Malapitan ang mga mamamayan na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay upang makaiwas sa posibleng epekto nito sa kalusugan matapos makapagtala ng masamang antas ng kalidad ng hangin sa kanilang lungsod at sa buong Metro Manila. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa antas ng polusyon at kapal ng usok upang matukoy at mapaghandaan ang magiging epekto nito sa kalusugan ng publiko at sa kalikasan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 6:19 na, maayong gabi gihapon sa atong mga igala diha sa Ormoc City via 99.9 Dream Radio Ormoc City. And ang ating live streaming worldwide pa rin 24/7 sa dreamradiotacloban.weebly.com. Yan mga Dreamcaras, oras na para sa ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air. Yan mga Dreamcaras, sports buzz tayo. Messi ends international career. Inanunsyo ng Argentine professional footballer na si Lionel Messi ang kanyang retirement mula sa international football sa isang post sa social media. Yan, si Messi ay may pinakamaraming appearances at goals para sa kanilang national team na may 125 goals at 207 matches. Pinangunahan ng 8-time Ballon eight-time winner ang Argentina sa kanilang World Cup victory noong 2022. Sumabak din sila sa FIFA World Cup 2026 finals kung saan nabigo sila kontra Spain. Yan. Basketball naman daw ko, no? Basketball naman, tapos naman ito yung football. Alright, next up, buzz number 7. Iginiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kailangang tugunan ni President Bongbong Marcos ang mga kapabayaan at pagkukulang na naipon umano sa mga nagdaang administrasyon, kabilang ang mga Ghost Flood Control Project. Ayon kay Castro, ilang dekada nang may mga problemang hindi natugunan ang flood control planning. Kaya nakatuon ngayon ang administrasyon sa mga hakbang para maibisan ang pagbaha. Alright, buzz number 8. Pinangunahan ni House Speaker Boji D ang panunumpa. Yan, ang panunumpa ni dating Dasmariñas Mayor Jennifer Barzaga bilang kongresista ng 4th District ng Cavite ngayong Martes, September 1. Kasunod yan ang kanyang pagkapanalo sa special elections ng Cavite noong August 29. Pinalitan niya ang anak na si Kiko Barzaga na pinatalsik ng kamara noong Hunyo. Yan. So ang nanay naman, ang nanay ang pumalit. Okay, sila-sila pa rin naman yan. Alright, next up mga Dreamcadas, last tayo. Okay, two military officers took the witness stand to testify on the Army's activities said to be funded by the confidential funds under Vice President Sara Duterte sa impeachment trial day 20. And last na to, buzz number 9. Maagang COC filing, plano ng Commission on Elections or COMELEC na buksan sa September 20 to 27, 2027 ang paghahain ng Certificate of Candidacy or COC para sa mga kakandidato sa 2028 National and Local Elections or NLE. Mas maaga ito kumpara sa original na schedule na October 1 to 7, 2027. Target ng COMELEC na makapag-imprenta na ng mga balota sa December 2027. Yan, paalala lamang po sa mga botante dyan, ha? Kung gusto nyong magkaroon talaga ng totoong pag-unlad ang Pilipinas, iboto po natin yung mga tamang tao. Okay? Yan mga Dreamcadas, ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli ang ating mga trending na balita at headliners online. Dito lamang sa Dream Jams, tuloy ang tugtugan.

0: like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later. Today.

Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

0: Dream Radio time. It is now 7:32.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:57.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio time. It is now 6:58.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha late.
3: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

tayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin, ito'y aking lambing.

0: Dream Radio time. It is now 7:29. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: po mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
1: Iberry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
2: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa